Rangya kar ki ka cha nyampula lunyen punyen punyen nain. Tiring oyala piti ki swastha rang kure ki parvan ko la chingi sum shunain. Ite hoji khoryuk tang swastha rang spiti ki riya thunbu oyala sangma porchala filainu. Spiti ghati Himachal Pradesh ki minang miti demu rang riya thunbu rang chu sangma rang gunpa nyingba rang hoji yul ki piti li pechan chik inu. Piti miyate minang meti yakpu rang demu rang sama dekanoka thalojika yang tourist mangbu yoi iti tole yala oi jivan sheli ki chuk jivan sheli se na oi mise chuk si tanga wati ki phila yinu dite oi yang khahu ka minang meti phuchiyoka thene sangma chuk si deka wase na thene khangpa chikpu la sangma mafura yang oji dungi oji yul lam solok lapta gunba chu riya rang oji top oje top la pata hoga ki yang khoryu gyala sangma chuksi parkawa agar sangma oye ma phor chani oye vatavaran se na yang luhu nena oye su oye naza ka mina meti sumka mize la yakpu oji hongche phila yang tourist ka diru mangdu onga oji piti te minang meti thangmu ka yoka di su piti la thangmu ki marustale jaga ka seka di su oi khimsa rang yang oti yala nasht pecha te chuksi hoko oti te chuksi oye pecha oti korla chingi sum plastic ki botol yang chips ki packet plastic rang yang oi jinma khimsa tole yang minang meti khoryug nang na hoka oti te yang oya lu te ma chukpa oti fila yang khimsa ki parvan chuksi chowa ite minang meti zaruri hoka yang oya di khimsa ki fila chuksi yang oti pheka oti fila bagni sum dila chushi yoka tene di nang na oi gila kachra se na gila chuksi parko se na lante lante te chi chi nu ase na oi phal rang sabji ki phinsho ya te hala topcha chulu de yala yang oti yala patte ya oti ya chuksi oy khatar pheka oti fila se chuksi pheka yang sukha kachra se na yang kam din kam din yang kuda ya te chuksi wase na plastic shoe yang oti shell cha rang oti plastic chi chala gyo na tene e kachra se na chin wase na hoy ningba mobile ya battery charger electronic oi chi chala yo na se na oi di machine ki chala ya chi on na man oti ya di ya te khimsa ya te so forgusha chi la se na oi di khimsa so mi forcha ni tene oi ting oi khimsa ya la pecha fila oti ya ru khau ong ha di khau te che se ya oi recycle chu ya jin ma upyog ya dobara upyog chu ka di la oi use pheka di su bawa ka nyun ro tene oi upyog ka dimu chai pheka oi piti nang du sangma porcha phila oji chi chi khomba ya oya nenja wa te oti te chi nuwa sin khomba te gan ma te chikshu te chi nuwa yang kuda te so porcha oya phyar mishe ga oya tole chikpa nang chuk tang ya oti te ma chukpa oya so porcha ni pa te plastic ki nyun san nyun cham nunu oya nyun upyog phecha sumpa te tourist ki jaga inu oi piti te tha tourist ki jagah phuchyo koi tene kuda ki suk si pharcha ya mi pita na hokan de odi ala lapcha dimu chhe bo rang de chuk chi dimu chhe lapcha pecha chi la sena ori yul la rang bawa pecha ni te piti mi te suk si na kho ga bawa tanga ji pa te chin wa sena lapra rang yul tang nu la safai ki abhyan chu ya te oya tole la lapcha nga pa te khimsa tang odi ala tukcha ma khimsa la tukcha ma chilasan tuchan yaa thutpa ka oi plastic rao ti thutpa ka mangdu onga tene oti ti oya la u nenja te khau onga tene thupa te chinu pa sa na oi tole oi tu ya la dimu cha tu ya ka sa na oti la dimu cha khon ja lap cha gep chin dite pho cha ma du zok si tene oi chi oi top cha rang oi chi lu de oti la lasa ki phila chu ya tuk se na lu den chala ya la lasa ki phila oti upyog chu ya tene tourist ya la chuksena sangma ki lapcha gaya gepcha aji piti de mina meti yul dimu rang par sin chila san de nang du ka za hi kim kom mik lang za chip cham te mina meti demo ga dinang tu khim sa te yul yala aya nyun tang cha ki lapcha khangba te aji swaste nyam bula aji julai pechi aye ta gusha di bauna te aye tole bawa porchani aye tole khangba nang du macha

diung rangjin ma na za ka zung ma this was sangma oi luhu ya re sangma jo ne orang la matlab orang la na za ka nyun thene oi ya pu ka nga lapta ya lo mang che ya le ha pe chandi oi tu ya la lap tu chu kun ya la sangma phor che ki lap cha dimu cha phor cha khim sa ba ba mang ko school nang do is ti oi safai ki bila abhiyan cha no ti phile jagruk chu ya tu ya la khonje la rally gap chu cha thene bor dang ho ti ya gap chu jan dang tering ho ji gya kan nang tu khar yu gya te sangma phor che ki la ba mina me te zaruri ne ho ja khang ho ja ya indi yul ki tang la jal yul khang in na thene gyal sa chin mu ya la sangma phor cha te hoy jalvayu rang hoy di chi parivartan ro ya ho ti phila mina me te zaruri ho ka dang tering ho ya chuk ta me ta ta mausam rang hoti ya chuk dev do gunga gunga si me ka yang charwa gep se ngal charwa gep hotu chai hoy mina me te khawa me do ti te chili wasan den do so ba ba rang do so ta pollution rang hoti ya mang bu so hoti phila yin hon di te hoy sang ma chuya ki yogdan te chi ji hot tole hoy chik pu ze me bari i man hoy tole hoy chuk se na hoy di sang ma hoy sarkar chik pu ki manda hoy panchayat chik pu ki manda hot tole ki ze me bari yin ho ki dikhar yo gya la sang ma te oya tsuk sin na par gu sha den tu chu kya la lap cha ka mina ge gu sha pi ti te sang ma ka oi yul te tsuk sin na sang ma de mu chu me tha o ti te taro ya ta tourist mang bu cha ai tu o ti pollution mang bu cha o ti ya oya rang lap cha mi ge jan pi ti mi ya ka o tu oya la me phe ka ting sho la oi pi ti te o ji pe cha ni nu chila jane oi riya thon bu swas rang oi naza meta ten dimu oto oka otila dimu porchate ohaya ki karte ve anu chila sena toy top te sangma de chani oi rang la zuhul naza meta dimu ka yonga tene oi rang dimu achane oi rang la yakpu nga tingla tene oi rang la mana oi tu yala tingla nga yala mina me ti yakpu nga tene plastic upyog ka nyun chen nyun pecha yul na tourist yala sangma porcha ki lapcha kepcha di te oi piti ya ki sangma porcha kola chingni sumin ta ane dolma yangjom rang dolma yangjom ki lunyen buji nyenda za